Pinoy. Kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga gay sa pasapa. Kita sa manan mo at imensya to namo buruba. Anti sida bisi ati jai, sida uli nga gautay ka na manah nga gakitay. Sita yagi, anang ka pasuot ka muta amat, baka numo tingki, ari pengada, tau ka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan to, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.